Jul Diam. Mi etian la. Min do mi hebi mi bangi. So mi rabi am jika tayi dum fu wari hofni am. Berdi am wani. Yo wa. To hop am. Da ko mi sigani on. Kasba. Dalo. Bubudo. Follere. Bokko. Wala ko wala hande do kam ko sa julon. To da ko lu godon. Mo metta ta am jahander ko lo bado go heban gelal mo. Malla noy Musa ya to. To goro ngiddon ma. Don akki hanni e mon sama. To bawdi go kam. Di hola. Umar saw. Ko magaw. Dum mina sallaha ha to be wo marde monna.